0: and Ate Cheng.
1: Unsay meaning sa asawa?
2: Ayaw sigig awaya, aron walay away. Ako na saan mga tanabe. Unsay meaning sa bana?
1: Bisan asa na ay asawa.
3: Hala, pag wild.
4: Hala mag wild!
5: Wild.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamog ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kay kayo na mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week. Nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Siya nang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
8: Kapoy na ba? O sige kalimot? Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Pase lang imong utok, kulang na og suporta. Sulayi! Ang Memo Smart Capsule. Giporma kini aron makatabang sa memory support, focus o mental alertness. Para mas klaro ang paguna-una o para mas apti ka matag-adlaw, gamit na sa Memo Smart Capsule. Perfect kini para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, o pwede sa tanan nga gustong mapabiling sharp ang memorya. Ayaw tuguti nga ang kalimot makababag sa imong adlaw. Memo Smart Capsule. Para sa kusog ng memorya, kusog po ang diskarte. Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
5: Wild FM!
0: Animal Vita!
9: Ang mga buhay ikan, pagkabaktin akong ipanog Animal Vita, upat siya kabulan, ako siyang ihaw, ni karne siya, 45 kilos si Andrew Smith, upat kabulan, unya, kada ang resulta sa karne, kaya unuron, ipis ang panit, ipis ang tambo, bagagunod, unya, gamay rasa ng iyang laman loob. So ako gihagi itong mga uban, toto magkagamit itong gamit mo kay kada ang resulta. John Gierno, nagkataguluan.
0: Animal Vita!
10: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
11: Mahalagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Tuhod, siko, hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Artrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdum ang Artrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
13: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang

0: bato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa Lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
1: Ang batang Lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!

0: That song was brought to you by United Home Ferrous Sulfate Iron. Healthy blood, kaya my healthy glow. That song was brought to you by News Up Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. And Ate Ching!
1: Sa Tagurano,
2: sa Tibuloy,
1: sa Tungkalan,
2: sa Bago o Shiro,
1: sa Anggalan, nag-wild na!
3: Ala pag-wild! Wild
4: FM! Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus!
5: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay.
6: Sample Plus Gold.
7: Kasi Melissa, na ako diabetes. Pero sa naay nakasulti na ako, masubayan o tumar ang Sample Plus Gold, duha ka kapsula o tulog ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangilindot na ang ako ang pamatian.
6: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapat sa mga butika. Sample Plus Gold.
7: Kasi Melissa, na ako diabetes. Pero sa naay nakasulti na ako, masubayan o tumar ang Sample Plus Gold, duha ka kapsula o tulog ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nangilindot na ang ako ang pamatian.
6: Sample Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapat sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
10: Pangatlong pakinig ko sa inyo, mamo ako sumubo. Wala namang masama sa ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama sa ako. Sabukan mo nga humanap dyan sa ako ng rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na ano, kakuhin maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi man maubos ko. Pabili ako ulit, paklo na, pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako, maganda nga.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
11: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig gulang lang ka o sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Ug sodium ascorbate, kod vitamin C, na mas gentle sa chan. Pero kusog, musupport sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon. Kay ang busy nga tao, dili pwede maluya.
12: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
13: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama nako, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nag-unang butika nationwide. Importanteng pahinumdom. Ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw. Mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
14: Wonder Banaba Plus. Wonder Banaba Plus. Pinagsamang banaba and mangosteen sa isang food supplement. Kaya mas epektibong herbal capsule. Banaba lowers blood glucose in people with type 2 diabetes according to very early research. Iwas diabetes. It lowers blood sugar, good for kidney problem prevention, avoid kidney stone formation, lowers blood pressure, maganda para sa mga hypertensive o may high blood.
15: Wonder Banaba Plus na,
16: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
8: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: It's now 4:50.
5: Time check is brought to you by NewZep Z Plus 40 with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.

0: Ross and Ate Ching.
1: Kung ang lalaki dili babaero, ako na.
2: Hala pagwain.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Anne. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi, laban lang, go lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Anne.
3: May buhay sa makabuhay!
5: Kamuntik nang maibenta ni Cesar Sobiaco ang kanyang lupa para sa pagpapaopera sa bukol sa kanyang ilong. Subalit dahil sa kanyang pag-inom ng Bilongga Gold Herbal Capsule,
6: ang sabi sa akin ng doktor, operahan. Wala naman akong pera. Sinabi ko sa aking anak na subukan ko ang Bilongga Gold. Yun na, awa ng Diyos, gumaling.
5: Yan ang Bilongga Gold Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
0: Vitron! Subok na!
7: Ang nagamit sa Vitron, kuya, kung gagaw si Juno kung sa iyang anak nga may kansiro sa bitaw sa dugo. Mukalitra bitaw, napaklapak yung dugo, kuya. And may tayo palitan namin yung Vitron, no, kay dago kuno kayo nagigatabang sa bata ng tulong. Vitamins pa yun sa bata. Pagkaon na mo dahil ng bata, tapos kamangit tayo naman sa vitamins. Kay 1 week lang, kuya, nakatarong nga siya baklay. Kay katiyang-kiyang mungut siya ito. Pagkain naman niya sa Vitron, kuya, gana na kayo yung tulog. Di na siya magmatamata.
0: Vitron Syrup Multivitamins Plus Iron.
8: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
9: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang ubo at hika, hindi na pinatatanggal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na labundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piyol Pascual po, pa-easy-easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta labundi, Plemex!
11: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
13: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
0: Sample Plus Gold!
14: Ako di ay si Robert na initubong akong bukulo, hubag sa akong likod. Kaya naman nagtambal, ang ako ang nasuhayan ng tumar. Pero sa ako ang nasuhayan ng Sample Plus Gold, itumar na ko. Duha ka kapsula, tulog ka beses sa usag katlaw, sa sulog sa usag kabuan. Nihuyos ang akong bukul sa akong likod.
0: Sample Plus Gold! Mas pinakas, pinagaling, pinahusa. Sample Plus Gold.
14: Ako di ay si Robert na initubong akong bukulo, hubag sa akong likod. Kaya naman nagtambal, ang ako ang nasuhayan ng tumar. Pero sa ako ang nasuhayan ng Sample Plus Gold, itumar na ko. Duha ka kapsula, tulog ka beses sa usag katlaw, sa sulog sa usag kabuan. Nihuyos ang akong bukol sa akong likod.
0: Sample Plus Gold. Mas pinakas, pinagaling, pinahusay.
9: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Ini ang unang biyahe sa 92.3 Wild FM. This song is brought to you by Aluminum Hydroxide Magnesium Hydroxide Simethicone Cremel S. Hyper bilis! Bilis bilis sa hyper acidity in as fast as 5 minutes. Sa Wild FM, Kulas in the Morning!

0: It's now 5:10.
1: Atong oras, hatod ka na to sa Plemex Forte Syrup and Capsule. Luag ang paginhawa, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: Mga timailhan nga ikaw adunay dagang toxin sa imong lawas. Dili regular nga pagawa sa hugaw, dugay hilisan, pagbutod sa tiyan, insomnia, kanunay pagsakit sa ulo, panakit sa kalawasan ug lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya sa imong tibuok lawas. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian. Aron maangkon ang mayong panglawas, inom matagadlaw ug GT Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
3: Halamang
4: Wild!
3: Wild
4: Joke!
5: Kabalo ka no? Ang imo gong batasan, mura jud og math. Kaya nga naman, di masabtan!
6: Abi na kog single mom siya. Unya, nganong naay anak?
7: Ala kog wild!
8: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
9: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos lindawas ang akong mata. Halos magila ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay, sa pag-inom dito, times adidyon na ko siya, nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayo jud.
10: I am Dulce, your power singing diva. I am truly honored to be recognized as one of the multi-awarded artists in the Philippine entertainment industry. Kaya I really take good care of my God-given talent. MX3 capsule every day. With proper diet and exercise, kung believe kayo sa boses ko, sa MX3 capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Wild FM!
13: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
14: Armando Castillo ng Danday.
15: Punaday?
14: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pag ang paga, ay nag-face ako ng isang taon. Paga, walang lakad. Eh narinig ko yung akon sa radyo. Eh sabi ko din sana ko, eh bilan mo nga ako niya at baka sakali ako ilalakad pa.
15: Oo.
14: Abay, nung nakaapat na kauno ako, nakalakad ako.
15: Wow! Apat na kahon ng ating...
14: Rice coffee ko.
15: Oh, ano pang hinihintay mo?
13: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
16: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati? O dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy, bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan. Basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients. Og sodium ascorbate, kung vitamin C, na mas gentle sa chine, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, og mas ready mo atubang sa trabaho og obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampapaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon, kay ang gising na tao, dili pwede maluya.
17: Ang Magnum C Herbal Capsule, mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
18: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga

0: Kining kanta, hatod ka na to sa Optin Lutein Capsule. Ang pingi ang imong pananaw sa tabang sa Optin. Ang kahimsog, klaro kaayo.
1: This song is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas, banat sa upat.
2: This song is brought to you by Vanular, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanular.

0: It's now 5:24.
1: Time check is brought to you by phenylephrine HCI chlorphenamine maleate paracetamol BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
2: Tulisan! Sa ngalan sa balaod, surrender na lang!
3: Ano yun? Hindi ko maintindihan.
4: Tagalog pala yun? Akong Tagalogun.
2: Sumuko ka na! Napapaligiran ko ikaw! Marami ako!
5: Excellent health! Excellent life! EXL Makabuhay Plus!
6: RGM Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamo ko bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngol sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to canceros. Ang akong pag-inom sa EXL Makabuhay kada 3 bises sa usa ka adlaw, mga 1 week. Nawala na katong bukol, sir. Nag-quiz din siya. Kanang wala ang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
7: Dako ang natabang sa pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule ni Nina Saire aron iubos ang iyang blood sugar level.
8: Nina, taman ko. Wala man ko lang pataka lang kakaon.
7: Nagamintin ka gapon sa Serpentina?
8: Oo, gamintin pa ko. Gina 3 times a day ko. Nagbaba ang sugar ko.
7: Mag-Serpentina Plus Herbal Capsule na. Mapalit sa mga butika.
9: Set Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o papanghupong adun ay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa SED Panyawan Plus.
10: Usa ka bulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hubong konti il maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko hubong mo siya mayo. Ginaim naman po na ako SED Panyawan with magusin.

0: Nanog mga doon kasi mara. Nakabakle-bakle ako sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon Hagunoy, Davao del Sur. 40.
1: Magaginikanan! Kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Sira, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon o suporta sa utok sa bata para mas maayo ang memorya, focus o pagsabot sa leksyon para ang bata aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon. Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
2: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagi sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, ug pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at imana ang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nagunang butika nationwide.
3: Vitron, subok na.
4: Dayon sayandong sa sapok sa lantapan si Wangay. So wala pa sila nagamit, dili kay gukaon. Pag gamit nila gukaon na.
5: So sa imo ang paggamit ani sa imong mga bata, sa una dili sila ganahan og kaon.
4: Oh, dili. Karon kaon na.
5: Pila edad sa imong bata, sir?
4: 1 year.
5: O saka tuig?
4: O, oh, tambok na. Salamat ko sa Vitron.
3: Vitron! Subok na!
6: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
7: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsiambal po, nagfi-flex for Plemex.
9: Ang batang lagundi, Plemex!
10: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Sa Wild FM, Kulas in the Morning! This song is brought to you by United Home Supracid. Pag may acid, Supracid. United Home Supracid. This song is brought to you by Alaksan Extra. Ang kilala mong Alaksan. Extra galing na. Up to 3% faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This song is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat. Choose Biogesic.

0: Downy. Rock the Rob. Bango bango. New Downy. Even better na versus previous formulation.
1: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
2: Isagot na ang power, Day.
1: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
2: Power!
1: Makabarato, padyod kag maayo.
2: Hala, power!
1: Sayon, padyod kaayo gamiton.
2: Ay, hala! Power! Usa din na, Day?
1: Ay, syempre. Wa na'y lain kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
2: Hala, no? Power! Jadi ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
1: Ay, syempre, Day. Musa, palit na.
3: Basta LPG, price gas. Basta price gas, LPG.
4: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
5: Nagkabata o nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood o sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, o pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuot. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan o epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
4: May buhay sa makabuhay!
6: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
7: Hala nay, lahirag yun ang Angelina. Puti, tinong-tino og humo kaayo. Tilawig yun ma.
6: Lamig yun kaayo nak. Lahirag yun ang Angelina. Puti, tino og humo kaayo.
7: Ma, kabalo na gyud ka unsa ako ang paborito nga pan para sa pamahaw, panihapon, pangmeryenda, birthdays, weekends ug sa tanang okasyon.
6: Angelina's Bake Shop, mapalit sa major supermarkets sa inyong dapit.
8: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero, always at your service! Hindi pwedeng lalamya-lamya, kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea! MX3 Capsule, dito ako bilib!
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Wild FM!
11: Sunfold Plus Gold!
12: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawunggang kaayo o sa akong likod na akong iyaan nga mag-cleansing pag tumarog Sunfold Plus Gold. Akong gisulayan unium og 3 times a day. After 3 weeks, wala na akong punggol.
11: Sunfold Plus Gold! Mas pinalakas, pinagali, pinahusay, mapalit sa mga butika. Sunfold Plus Gold!
12: Ako si Andrew, ang akong punggol sa nawunggang kaayo o sa akong likod na akong iyaan nga mag-cleansing pag tumarog Sunfold Plus Gold. Akong gisulayan unium og 3 times a day. After 3 weeks, wala na akong punggol.
11: Sunfold Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Mapalit sa mga butika.
9: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Gikapoy ka ba?
14: Mag-Aerovit Capsule na!
13: Stress ka ba?
14: Mag-Aerovit Capsule na!
13: Kulang ka ba sa tulog?
14: Mag-Aerovit Capsule na!
15: Kung ayaw mong magkasakit, araw-arawin ang Aerovit! Aerovit Capsule!
13: Stay healthy the Aerovit way. Available in Rogen Pharmacy. Si Mindanao White.
15: Aerovit Capsule. Makapa-update, makapalagsik.
16: Mahalagang paalala, ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Ang atay, usa ka importante kaayong organ sa lawas. Tungod sa unhealthy nga lifestyle, himong madaot o mahuyang kini. Diara, ang kahimsog sa atay. Na, ang Liverate Pro. At Liverate Pro, adunay silimarin o mga vitamins. Uban ang gusto nga pagkaon o ehersisyo, makatabang kini sa pagmintinar sa kahimsog sa atay. Ang Liverate Pro, makatabang usab sa pagtambal sa chronic inflammatory conditions sama sa fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na ta. Liverate Pro. Kapalit ang Liverate Pro sa tanang leading drugstores nationwide. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liverate Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Para sa hapsay nga liver function, Liverate Pro. Liver up na ta. Uban ang Liverate Pro.
18: Mensahe alang sa maayong panglawas.
19: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
18: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, HB1 Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, ug sa ubang mga buto.

0: Wild joke!
1: Sa vulcanizing shop,
2: sa car wash,
1: ang mga riders,
2: ang mga biker,
3: o sa akong beauty parlor, nag-wild na!
4: Hala, pag-wild! Wild!
5: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus! Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay, kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. O sa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
6: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimong kining hinungdan sa stroke, high blood pressure o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
7: Kung nangita kag kape alang sa himsog nga panglawas, ani ana ang mga lamian nga kape sa amo ang Healthy Coffee Series. Barley Coffee, Rice Coffee o Turmeric Coffee. Ang Barley, Rice o Turmeric Coffee with Natural Stevia. Luwas nga imnon sa mga taong dunay diabetes o kinaham. Sa mga health conscious moms o mga professional nga adunay healthy lifestyle. Hinimo sa AMNG Family Enterprise Incorporated. Mapalit sa Amesco Drug, Tesco Drug, Brigada Pharmacy, Rojan Pharmacy, Princess Diaz Drug House, Roa Pharmacy, 318 Pharmacy, Value Plus Pharmacy, Almico Drug, MD Drug, Golden Drug, Botica Karina, Botica Eva, Pharmacia Southern, Loishan Pharmacy, Pharmacia Hagunoy, Davao Central Convenience Store. Ug sa mga butika ang duol nimo.
8: Kanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasin kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa Memo Smart Sira, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang Memo Smart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon o suporta sa utok sa bata para mas maayo ang memorya, focus o pagsabot sa leksyon para ang bata aktibo sa klase, dali makatuon o maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang Memo Smart Syrup. Mas hait ang memorya, mas hayag ang kaugmaon.
9: Memo Smart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
10: Sa tambal nga barato,
11: Rojan Pharmacy ta.
10: Sa tambal nga bag-o,
11: Rojan Pharmacy ta.
10: Sa tambal nga kompleto,
11: Rojan Pharmacy ta.
10: Sa paspas nga serbisyo,
11: Rojan Pharmacy ta.
10: Sa duulang maadtuan,
11: Rojan Pharmacy ta. Branded man o generics, dito sa Rojan meron. Rojan Pharmacy, pirmi barato. Sa una pa, hantud karon.
12: Tuhod, siko, hawa. Kung ang sakit sa lutahan kanunay nga usa kapalas-anon, di mailhan ka na sa arthritis o joint deterioration. Kasagaran kung magkaedad na ka, kinahanglan kini og kusog og paglahutay aron makagunit, mahimo ka na ni Atrisin. May Under Nature Type 2 Collagen at Methyl Sulfenyl Methane na makatabang sa pagpanalipod sa hiniusang kahimsog sa atong lutahan. Make the right move! Inuma ang Artrisin adlaw-adlaw. Mapalit ang Artrisin sa mga nag-unang butika sa nasod. Importante nga pahinumdom ang Artrisin dili usa ka tambal o dili angay gamiton sa pagtambal sa bisan usang matang sa sakit.
13: Animal Vita!
14: Ako si Rune Sanguan, nagpuyo diri sa Buena Vista, Kapatagan, Lanao del Norte. Kapasalamat ko inyo ang produkto sa Animal Vita nga epektibo yun. Kaya nga kuang baka ganyan, doon karo, anindot kayong lawas. Yung sa wari bito, katong ako ang gamay po. Kulot-kulot na katong buhok. Akaroon, malibo ba? Kulot-kulot. Akaroon, anindot na kayong lawas.
13: Ay. Animal Vita,
15: a product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suki nga Agrivet Supply.
16: Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wild and

92.3 Wild FM. I haven't stopped dancing dahil kasi simula ko pala ang Ate Cheg. Ay, nako, Sabado-Sabado na naman tayo ngayon, mga ka-wild. Welcome po sa isang, unang Sabado. Ay, unang Sabado sa bulan sa Mayo. Siyempre, mga ka-wild, no? Second day of May na rin tayo nga, mga ka-wild. Kagahapon, parting kusuga sa ulan, no? Kay mo, ginagina-ingon nila ba? Ay, sus, basta yun lagi bulan na sa Mayo, Ate Cheg, o niya, first day of May, muulan gayon. O, pumalpak na ba yun? Murag wala, gino? Murag padayon lang yun kayo na siyang ingon anak, mga ka-wild, na every first day of May, first of May, no, kaya muulan gyo, di ba? Pero maay na lang, mga ka-wild, kay okay lang ang all. Good morning, Metro Davao! Another fresh and beautiful Saturday morning na naman ang ating pinagsasaluhan. Siyempre, pahandog po ni Ate Cheg ang tatlong oras ng sayawan, mga ka-wild. Dito lamang po yan, 92.3 Wild FM. Sa mga naglalaba, mga naglilinis, ay, ang sa mga na mga plano din, ha, tulad karon wa panahimo, o sa pamigipaabot ni mo din, ha, sog din na rayo na, oy! Para dakog agi ba? Mo na ginaingon nila, kinahanglan unha na gini Ate Cheg, o, kay para dakog tag-agi kanunay. Ala, sige mga ka-wild, sabayan po ako sa ating programa, maglingaw-lingaw ta, magsayaw-sayaw ta, dito lamang po yan, 92.3 Wild FM, halapag wild.

0: The Tower in Makati is now open, conveniently located at the heart of Makati City. For reservation, call 02-888-5170 or email at towerinmakati@gmail.com. Online reservation is also available through booking.com. The Tower in Makati, your home away from home. Good news! Tower in Davao is now open. For reservation, call 082-221-1099.
1: Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa, Plemex 40 Capsule. Ang Plemex 40 Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piol Pascual po, pa easy easy dahil may Plemex 40 Capsule. Basta lagundi, Plemex!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex!
4: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Jai, kabalo na ka sa power nga balita?
6: Isagot na ang power, Jai.
5: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
6: Power!
5: Makabarato, padyod kag maayo.
6: Hala, power!
5: Sayon, padyod kaayo gamiton.
6: Ay, hala! Power! Usa din na, Jai?
5: Ay, syempre. Wa na'y lain kundi power. Power Kalan, ang pinakakusgan nga Power Kalan para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
6: Hala no, Power, jugi ako madaginot ani sa lutoan, basta na ay Power Kalan.
5: Ay syempre Jai, busa palit na.
7: Basta LPG, price gas, basta price gas, LPG.

0: Rewards Club member ka? Ay, perfect! Sa MCCC Department Store, naana ang cool deals, hot rewards! Enjoy exclusive discounts on summer essentials, bundle deals, plus 200 peso cashback sa minimum spend ng 3,000 pesos on participating brands. Tipid na, naka-cashback pa! February 15 to May 15, only sa MCCC Department Store Mittal og Vista Mall branches. For DTI Fair Trade Permit Number R11-DAV-022 Series of 2026. Terms and conditions apply.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ang akong anak, mao si Yuri Shin Bonito, 7 years old, nagpuyo sa Labuntoran, Davao de Oro. Una, Jul, di kalintura lang ni siya, natingala lang mi, nagabinamog dinggi, amo siyang gipa-check up. Wala man, gipauli mi sa doktor. Pag uli na mo, tingala mi, dako kaayo ang iyang tiyan. Pag abot og simana, amo siyang gipa-admit. Nagdugay mi sa hospital, kay operahan lagi siya. Ang finding sa doktor, daot na Jul ang iyang kidney. Nagtuo Jul mi, og kanang mamatay na siya. Kadagabi, ikong naghilak, para sa akong anak mo, mata ko kadlaon masakit Jul. Kaayo, magkinugos ko niya, buntag sa'yo. Sa duhan ako katuig, ginanto sa iyang sakit. Mauna akong ginapainom sa iyahang EXL Makabuhay. Okay na siya karon, nakarecover na siya sa iyang sakit. Makabuhay!
3: Ala, pag-wild!

0: Downy. Rock the Rob. Bango bango. New Downy. Even better na versus previous formulation.
1: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee o saka light, nutritious o maayong ihulit sa inyong mga pamahaw. Gihimo gamit ang kombinasyon sa mangosteen para antioxidant support, barley grass para detox, psyllium husk para digestion, makatabang sa regular nga pagbawas o makatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na! Energize ka pa! Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
2: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Ako si Layda Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Nidako na dyan siya, halos nindawas ng akong mata. Halos magilak ko, musingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Nagpa-city scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So, kad nga nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidyon na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay giba. Dati para sa ko ang naitumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay. Nawala siya, nahilis ka na, makaayod yun. Makabuhay!
4: Alapag wild!

0: the Royal Mandaya Hotel. Visit our website at www.royalmandayahotel.com or call us at 0917-702-2003.
1: Kung ikaw, 50 anyos na pataas, sama na ko, taas ang risgo nga mohanap na ang imong pananaw. Dakong hagit sa pang-adlaw-adlaw nga buluhaton, sama sa pagbasa, pagsuwat, o pagmaniho. Ang Optin, dunay lutein nga makahatag og tabang sa kahimsog sa mata, makigbato kini sa epekto sa glaucoma, macular degeneration o katarata. Makita gyud ang kahimsog. Mapalit ang Optin sa mga nagunang butika nationwide. Importanteng pahinumdom, ang Optin dili tambal o dili dapat gamitong tambal sa bisan unsa nga sakit. Samtang nagkaedad at timanaang pananaw, pinaagi sa natural nga nutrisyon. Inom og Optin matag adlaw, mapalit sa mga nag-unang butika nationwide.
2: Unsang oras na? Alas 8 pa lang, pero murag imong lawas alas 5 na sa hapon. Bugat ang pamati o dali lang baka kapuyon? Murag wala na kay energy bisan nakatulog ka. Basin dili na katapulan, basig kulang lang ka og sustansya. Ang Magnum C Herbal Capsule, kombinasyon sa malunggay nga natural powerhouse sa nutrients, ug sodium ascorbate, kod vitamin C, nga mas gentle sa chan, pero kusog mo support sa immune system. Para mas gaan ang pamati, mas alert ang utok, ug mas ready mo atubang sa trabaho ug obligasyon sa pamilya. Ayaw hulata nga mahurot ka. Inom dayon og Magnum C Herbal Capsule. Gaan ang lawas, pampabaskog sa resistensya. Magnum C Herbal Capsule dayon, kay ang bising nga tao, dili pwede maluya.
3: Ang Magnum C Herbal Capsule mapalit sa HB1 Pharmacy, Suyo Pharmacy, Tesco Drug, Amesco Drug, Telton Drug, o Jalan Generics.
4: Life is short, so let's make it sweet. Ako si Jojo Javier, isang pastry chef.
5: Physically challenging ang trabaho ko.
4: Worth it kapag nakikita kong happy at satisfied ang clients ko. I feel inspired to work every day. MXC Capsule, dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wild!

92.3 Wild FM. Ay, kumusta ang ating sayawan, mga ka-wild? Kumusta nga to ang kabuntagon? Kumusta ang mga moods ninyo dyan? Wala ba yung mood swings? Ay, wala yung mood swings. Ati siyang cravings lang. Okay lang yun kayo na mga ka-wild. Basta ganit sa manuhayin ako, itodo na yan. Itodo ang ato ang pag-relax, di ba? Itodo ang ato ang kaninga family bonding, mga ka-wild. After all, di ba? Long weekend tayo. Kay kagahapon ba yan? No? Walay trabaho. Ang banin ha, second day na may karoon sa mga bakasyon. Ati siyang ngayon ako mapapasana all dalaga tayo, mga kamal, diba? And by the way, happy morning nga pala sa ato ang mga listeners din ha, sa may Bangkerohan Public Market. Dagang king salamat sa inyo ang pagpamina. Walay puas. And syempre, ang mga taga-Katalunan Grande, ang ating mga solid Wild FM listeners, nagkikisabay din ngayon. Happy morning! Magandang buhay sa iyo, Ate Romeline Galang. And syempre, to Felda Pugoy of Agdao. At ang nagsiselebrate ng kanyang 66th birthday today, Ate Cheng ang ako ang iyaan, si Tia Wilma Oriasa. Wow! Happy, happy, happy birthday sa imuha, Tia Wilma Oriasa. Syempre, greetings coming from Felda Pugoy of Agdao. Sa lahat ng mga nagbe-birthday, sa lahat ng mga nagsiselebrate ng kanilang mga memorable kayong mga moments sa kinabuhi, oh, happy celebration din na sa inyo, tadaan, mga ka-wild. It's 92.3 Wild FM.

0: Dako ang pasalamat ni Rolando Ignacio sa Kidiyaki Vitamins. Kay ganado na mukaon ang iyahang 5 anyos na anak nga si Lilian.
1: Oh, may gigamit po sa kung ano rin, sir. Bata, sir. Kidiyaki Vitamins, sir. Sir, ako yun man, sir. Yung maayo pong tulog ba? Hey, lagi ko saban, sir ba? Ganado man kaon. Bili kisahon na, sir. Ay, magtimi-timi kasagaran.
0: Yan ang Kidiyaki Vitamins. Mapalit sa mga butika. Wild!

92.3 Wild FM with Bryan Adams with Summer of 69. Summer na rin ang dating natin ngayon, mga kawal, di ba? Ang kainit sa panahon, pang summer na talaga, Ate Cheng. Kasing init ng ano, unsa man, asa man ito na ikumpara ng init karon, mga kawal? Kasing init man ang bulsa nyo, ha? Kasing init ng pitakan ninyo, o kasing init ng ugali, kasing init ng pagmamahal. Oy, nako, sige lang, mga kawal. Yun, ana maginaba kay ang ato ang panahon bito, mga kawal, di ba? Laing-laing seasons po na siya. Kasi yung mga panahong yan, mo po na siya ang, kumbaga ba, mumold sa ato ang mga kawal, di ba, into a better person. Kaya kung steady na lang yun at tanan, ay lahirap po, ano? Kaya kailangan na po yung rainy season, na ay summer season. Okay, para kita mga kawal, magkaroon din tayo ng iba't ibang experiences sa buhay. Good morning! Oy, ang everyday talagang nakikisabay sa ato ang programa. Dagang kayong salamat din na sa inyo, ha? Happy morning to Zaida, to Marita Lugi, to Mary Lou, to Ruby, Lilibet, Betty, si Nene, Gwen, Flor, Norley, Vilma, si Angga, si Feligin, si Ma'am Belle, Ma'am Jonna. Wow, daghan kayong salamat din sa inyo, ha? Most especially to Lynn. Oy, adlaw-adlaw, good midiri, Ate Cheng, na nakikisabay sa Wild FM. Happy morning also to Alfredo Caniega, si Chito Clemenya, si Majanet Nunez, Neda Patungan, and to Jimmy, Christine, Larry, Jonex, and Abby of Magallanes, Porok 7, Barangay 1A. Maayong pagpaminaw to Anita Bandana of Porok 2, 40-D. Aba, isos, grabe. Lindot kayo ng ilang mga Sabado din na karoon. Basta ganina ka Wild FM, ay maka-wild yun ka.

0: Hello, Fog Wild.
1: It's now 7:27.
2: Time check is brought to you by Downy. Downy, rock the rub, bango bango.
3: Time check is brought to you by Tandwai 5 years. Tibay ng loob, tibay Tandwai.
4: Wild. Cheers sa barkada nating
5: Night Shift,
4: OT,
5: Breadwinner.
4: Deserve na deserve nyo mag-Tandwai Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tandwai Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tandwai Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot na makabuhay, kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12, o sa kini ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi, o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
7: Makabuhay! Ala, Pag Wild!
8: Day, kabalo na ka sa power nga balita?
9: Isagot na ang power, Day.
8: Ganahan ka. Bisag asa, makaluto na ka.
9: Power!
8: Makabarato, padyod kag maayo.
9: Hala, power!
8: Sayon, padyod kaayo gamiton.
9: Ay, hala! Power! Usa na, Day?
8: Ay, syempre. Wa na'y lain, kundi power ka lang. Ang pinakakusgan nga power ka lang para sa atong tanan, 1,200 pesos na lang.
9: Hala, no? Power! Jige ako madaginot ani sa lutoan. Basta na ay power ka lang.
8: Ay, syempre, Day. Usa, palit na.
10: Basta LPG. Price Gas, basta Price Gas LPG.
11: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tandwai. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob, tibay Tandwai.
12: Drink responsibly.
11: Tibay ng loob, ngayong tag-init. Tibay Tandwai.
12: Drink responsibly.
13: What?

0: Alam pag wild!
1: Alam pag wild! Wild
2: FM. Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.
2: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay Tanduay.
3: Drink responsibly.

0: Downy, Rock the Rob, Bango Bango, New Downy, even better na versus previous formulation.
1: Nakatabang kay Mary Jane Bigona ang iyang pagtumar sa Yaki Herbal Capsule.
2: Nukar ginapkiti mo kung ginapuntiil, nga mandag po ito istanan nga, ako siyang iduot, malupyok yun siya. And then, sa pagdahil ako ginom aton, Yaki nga Herbal Capsule, ako siyang gi-treatels addict, pero may bitak kong mag-iihi. Kung wala na siya mo hupong, kupos naman.
1: Yan ang Yaki Herbal Capsule, mapalit sa mga butika. Wild!

0: pag-wild!
1: Mga timailhan nga ikaw adunay dagang toxin sa imong lamas, dili regular nga pagawa sa hugaw, dugay hilisan, pagbutot sa tiyan, insomnia, kanunay pagsakit sa ulo, panakit sa kalawasan ug lutahan, dili hamis ang kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya sa imong tibuok lawas. Huwag tanga ang mga toxin sa imong lawas nga maoy hinungdan sa imong balatian aron maangkon ang mayong panglawas. Inom matagadlaw ug GT Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Halamang Wild! Wild
2: FM! Cheers sa barkada nating
3: Night Shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
2: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. Ang EXL Makabuhay Plus, gikan sa mga halamang gamot nga makabuhay, kauban ang 17 ka-ingredients sama sa ashitaba, garlic, turmeric, ginger, malunggay, neem, guyabano, oregano, cinnamon, lagundi, sambol, serpentina, sodium ascorbate, o vitamins B1, B6, o B12. O sa kinik ka dietary supplement na makabaskog sa panglawas, pataas sa kinabuhi o layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, ang kinatibuk ang solusyon alang sa mas himsog o luwas na panglawas. May buhay sa makabuhay.
0: Makabuhay! Ala pag-wild!
5: Nak, nakapalit ko og bag-ong pan. Katong puti nga pan sa Angelina's Bake Shop.
6: Hala nay, lahira gyud ang Angelina. Puti, pinong-pino og humo kaayo. Tilawi gyud ma.
5: Lami gyud kaayo nak. Lahira gyud ang Angelina. Puti, pino ug humo kaayo.
6: Ma, kabal